0: akonkosam dwɛ ani ahantan wonim me wo wonim me omaye nyansam akonkosam dwɛ ani ahantan wonim me wo wonim me mesramo abusuafo obɛhwɛ ɔkɔ heaven trase hwɛ nneɔma nneɔma bi wɔ setena mu a atwe ho ɛno na ɛma wontimi nsakra yɛwɔho firim ne nyankopɔn wɔnhyira wo nyankopɔn nyɛ woka sɛ mempagya wo mesrɛ awurade sɛ ɔntwerɛ wo din ɛwɔ ne nkwa woma m pagya nsɛm yɛ no nyinaa ka so naka sɛ halleluya goro so
1: due
0: ahoɔdenni a oye ni mumu so oye ni tiro ani sido enko satira wa tiro ewo nsuru mu ayi tuma ni nsuru mu na so besim se atemu da abe fe nyina tiro ani sido na mo kapenio obama mso akosoro be bra ma se akwatemu ofi sa wodi ni wa ni mu so oye ni sodom ani gomoria enka wo ho besim na
1: so besim se atemu da
0: atemu da ebe fe nyina sodom ani gomoria asenam nyankopɔn di nsere wo saka wa adeɛ baako a saa baako no ɛma baako no ntwe wo nsae ma mɔde yi baako no firi hɔ gye me so amen bɔne gyae bu sɛ woma anom wi ne gyae na fa mu o a wote wo ana aho twetwe wo kɔnom bi kɔnom bi nti wogyae wogu ho anim ase wii no no wɔkasa terɛ wo wowɛ adaa bɛ so mobɛnom alɔɔko oh with our girlfriend what kind of woman jaw me to know interview ma huni yesu adanu ne dai ahodo a obeso why we are cancelling nyankopo di nsero saka wa de ba ko a sa ba ko no e ma ba ko no ntwe won san ba mo di yi ba ko no firi ho je me so amen
2: 89.5
0: bɔne gyae bu sɛ woma anom wi ne gyae na fa mu o a wote wo ana aho twetwe wo kɔnom bi kɔnom bi nti wogyae wogu ho anim ase wii no no wɔkasa terɛ wo wowɛ adaa bɛ so mobɛnom alɔɔko oh wogyae wo girlfriend woka ne wom magyaw mentimi no ntera bio ma huni yesu ada no ne dae ahodo a wobɛso why we have a clean ceiling?
3: What are we?

Mika kacho nyankopo ya aduma Saturday ena MPP amanyo kuo no babe tuwa ba na ensem bebre na PP mo ensem wa PP ma nwa de chen kure yi ebini mo kawe ebini mo kase na nokwe wumu ene sen MPP fo no ankasa ombe tie nokwe wumu ombe hu na obano ombe tuwa kwa sen na gana fo angu sa MPP se oma yesi idio chansa de stam di mkufota kane se ah MPP amanyo kuo yi enso mwenye sidio so yekasa ubi opposition e dia no moye e me ka so moye serious afia dia Ghana fo mo mbo yen to abansa fo mo mbra these are the questions people